na ma ye a ana metaye ah come ho first na me rema no na mi sa na me rema no sa won mi se e be su sa bre enipa pii wo ha ene man kitikitikiti bi wo ha wo ma ya.